0: Tatu geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Fáil se seo hae eisiori go flat, ciol go dhe a clog, gaimine a cialli is chas a cha, dhe o shos wa bedan, an clara nuxt.